Dumela tle, ngatle o bitwang. Ho se dumela tu. Waiting. Ke go fusetsa. Ke go direla course. Ga ke sa tlo ke commenta. Ke go ke susu. Malatsia. Mangala gale ga go tshwenye bona. Ke ntse le ke mogaka ya nong, ke ntse le ditsala tsaka. Ke na le Kotile, ke na le Molebogeng o Slebo. Ke na le Mpho Katlego. And myself, well, and my daughters. Bon, re go reditse tlhare. Re ntse la motlung wa itse re nwa tee ela ya matlhare ela wa itse. Re iketlile mo ntlung ra le bogatlhe. Ra le bogathata o botwa ka ka mmino o letsang mo. Thank you so much.